borom njaboot yi ci réew mi ñëpp a ngee tànn taf city yow looy xaar ndax ci nga bokk am kër gi nga nim sa si 5% discount ci somme bii ñu nekk am sa bànneex ci dëkkin bu taaru set bari jàmm ànd ak kaaraange bu wóor 24 hours kaaraange taf city moo dàq ci dëkkuwaay yi waaw waaw ndax óor na te samp baa gën ci njabooti tey ak njabooti ëllëg promotion baa nga tàmbalee fes june ba 31 august pour nga mun a dëkk ci taf city koolal direct wala whatsapp ci +220 776 2333 wala +220 376 2333 gaawal bala ngaa ñàkk ndax ku yëf di nga ñàkk lii ne

0: karavanga ne kunti dunde sari amwa de bane uta wana bona ra ni kita memboka amwa dem tok di nyawal bo ko kuta mi family am ni ni nyo dem e o gis nga dem action bu daw taxo bi ay nyawal ni ti sara wale ba sara ñun yep ñun ñu ci boko ci sin amwa yene tammi bala fring la boy lu wadi wa dafa ne uta de gana wa moy raid ñom oncle yu call yep luñu wa de gala neji yama yam il boy yalla la tela no do samé sa njobot dëgala wajuri dañ dé traay di sama yéna ci ko itami ci ñun la ñun xalé la am nga ñene dañu gëna dem def lo amantene tuddu nga dëgal sa wajuri yaang lay yari ci yoon bu ba da gëna dem am xariti yu bon nga def lu la né amma ci suma mbokki pol bi mom dé ma koku mom bala fring la doon jaa amma da dafa jaa di mom dafa am xaliss wala su démé mail tu dafa gëna mu fri amma tamé pa dé lu su dé ba da lay pa dé ño amantene like 60 years la ñam 70 years ñu dem té da tati yes ñoñu ñoré né habala ay yo nga dem ay tati yes nga am nga dem té dafa bena ten yes ñu tok su pa di jot ñu bay la nga gëna ñëwaat ci di sem koñ bi di jaay nit yi tok am nga di ñu wone ñu xam nga man may kat man dama joggé ray nit bu yaagu karap karap do tammi du ray ah les gars nañ leen sé nak la ñu appliquer des lois bi rek lu lu way def té du tayu correct ñu sé ñu koy défé mu nay su nekké ya ko tay ñu def ko ku tay ñu ko defé rek affaire yi doon ben boy ah boy né wu tammi boy ah nga tiyé doomi jamour boy yar doom num nété nga yar ko bam mag nit joggé falé ray yalla ko comme gana né wu tammi ci hol ah ci da rek ci sport da gamé ñu nga di démé boy do mu la bilé ben security security ayé def luñ mun ñun suñu attitude yi lañu wara téña suñu jikko yi ñu défar suñu jikko yi jikko yi ci kër bi nga ko dé commencé géna mom subili wa def lu la ne tamé jaadu tam tien ni ray ko comme ganar ñu lay video di la yobu ko ngay jaay nit yi bala fré yow ko tek lolu yow gana ya mom de kabi bala ya jël teb lay nata ko ah yow nga emanity yeb yalla rek am right ray yow su moye ay mala lañ la sant nga ray ganar har nak ay yenen ni wa yow amul ray ray doomi adama mala sa am na nokoy maltraiter ci mbeda bi ni nga ci sa na tour ko sa ni ki mer sa ko sa ko iman bi ba ti yo ko def ko lula ne lolu foko tek amu fen ci boy jere jef musuma ko jere do wara mo suma hol ba je
1: ware jere jef bro santa ko gerem ko bu baha ba waxna fallu am solo te ñu ko refetlu bu baha ba say kaddu yi amna solo te nak fagna ñu bari jange nañ ci kon mina rek nga minalal sa bopa di ote ci radio gi nga xamne radio bi mu ngi fi pour yeen way yeen so len dut ote naka la ñoo jange day metti ak ñun ah may len ma mustafa te suma hel sa mu ngi ci yow de ngir demba de ganté wuñ may ma touti ma daldi dugal ko par ci kër gi ba ma cey joggé ko rek di continuer ak yeen
2: yow no def yaangi melni ku am stress de suma crédit bi jeexna ma ngi won ci ay waxtaan yu kraw yow lo stress afsel mu neug na teral ci li nga xamné moy lebal ma service
3: lebal ma
2: lay lolu waaw waaw ma la ko wa afsel rek dem ñoy su xalidjami mu nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
3: haral dé kon jëla tut may daw bay daanu pour jindi ci crédit
2: dédé di nga pour def yo mané be bëggé dé ñu né lé coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga topa li nga xamné moy tektali
3: tak tak rek
2: nga am sa crédit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga dé
3: lolu yombané di mënon na use crédit bi kon bu yaga sax
2: wala lolou nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jehal credit afusel ñu ne la ne ñun sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
3: kon haara ma set da xam te du staat wu tri du khas la
2: lolou rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
3: waaw li daw na di kon afusel dal yombal na suma bes bi
2: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
4: Afrizol, the Gambia's leading network.

lolay dega kon assalamu alaykum assalamu alaykum askan gi du len nuyat rek ku nek sa tour ak sa santa fu way mu ndi tolu di deglu ci 92.1 de len jajafal ci sen programme ndaw yi jigeni ñu ko oyé da sister so ñen dal de ci and ak sen talibé askan gi fatou bara yafa jaajeufal ñepp santa ñepp gërëm ñepp di len wacce sen match way ba mat sekk di ñaanalal jamm di saxu ñaan bobu len ci askan gi kon nak mbaadi nga lu ngaalu bismillah ko tenken na simfa nya fula jangoto tumala menna ntartale jang ka bo talantango kankana so minutes to 12 ngaalu bismillah ko tenke alla da sister so me mo sonko ten dingol la watoti min kanale sayne watin to coming a fale nyamem boto koronga bokarono andong radio dong sponsor ning advertol ning programo leka samba alen so damande ngana

0: yow no def yaangi melni ku am stress de
1: suma credit bi jeexna maangi won ci ay waxtaan yu kraw
0: yow lo stress afrocel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma
0: lay lolu waaw waaw ma la ko wax afrocel rek jëm ñoy su khalidami mu nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
1: xaral de kon jëla tut may daw bay daanu pour jënd ci credit
0: dedet nga am pour def yo mané be bugga de ñu néle coral star 232 nga def hash su ko defé nak nga topal li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa credit de xolal li nga fay dina new ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga def
1: lolu yombané di mënon na use credit bi kon bu yaga sax
0: wala lolu nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jehal credit afrocel ñu ne la ne ñun sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon xara ma sét da xam te du start wu tri du khas la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afrocel ak level ma service bi yel la fi nekkal
1: waaw li gaaw na di kon afrocel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrocel, the Gambia's leading network.

limu tonyati bere mbota dat commercial break o to komi nga fale nyame nin si to microphone o koma doro kamin natale wole mu kai chati woto bifana from a concern listener wale mun na lamoy lami ya lonko akataran fe wato watin dinna nin si to radio to jang komi nga fale nyame fatula doko belorin jamala sular dato wato watin din amanke kontrolel bina nga topiko natale but sometimes ni public fana ye woton na lamoy lal woton na fansol fana ye so geston o soto ya jeko ni nga nati nga landi tablo kan nga kaitcha mo jamabe muna fango soto laje nga bundalu di wolu fanan na ni yela so geston ol din na nga jeko ane luwala tinya manta nga nati nga landi tablo kan nene nga kaitchale nung komandinto but due to public demand nata jeko abe kumayara le neke doko ke minuru le ifana yaje ko silande nyen doko data mbe ta telefon be ngam fango je ya konola woto nyofu kala ma felentire nga landi tablo kan ni banke o mimbe wo nyama from a concern listener hamialong aka kumandiro ke nese da radio to aka taram fe wato watendim program wol fana mbeto and west coast ketala radio te ay nyenge ko byring we have create a special program coming commanded sister sola wala mnye wat wote konse korosiro sen kam murunde bake na funding musolu kenya to mbenye jamano mento nga ngani yalo num byring nata come across funding musudola video la meng mole ya senenye min fanam is a concern citizen aya jako min betama kambe nyi jamano minto it's high time mol minudu yalo ni diamu tay la banke wolu se jamfa on different social media platforms katon tolunga radio loto ni tata social media ni ko fatu bara ya fa people will not know who is me bere minul ka radio la moy doro ni yen kango moy balo nako jamalem so dunia momonde ne la silole so kumo na ta form fuda da tembe da to da mi ya lonko ayna attention of tan dije ko bi sunkuti ndigol be balu kan desperate balu nya men na nin ko dun desperate balu nya to babu kan oton se men fatam fans nan nim baba sa moy non na suwo kono wole mo sunkuti ndigol ma lanno soto ko tenke e fangoluto suturu na nata na fulo nyene nyala anila la finna ma fengolu fo bi ajareta musoye woto musukundaye kakuke men kununtilo ni ko musole ka nyinke musoka maluwa lale but nevertheless nga a prefale non ne wo fonde musola nae sija nae kacha but inshallah nyato fanuta fabe kala loku na lale ti fomba soto la nyim program ol toban woto fomba soto la musol la awal toban ne mbota program oto bi mba fere kala len nata fana be nyomo la nyame but as of now bayren doro ne be studio kono kon dalita ka ke nyame be tembe da men jibe ra taw sunkuti ndin kilingol la karolem bari sunkuti ndingol minul ya long ye lota ka kela do kuoti bala ja tolu nene nganyim fole bot commander la woto na lamoy la ayen commander ko nyako we still need that topic nga nati nga lande tablo kan na dindi meragol minul ya long ko e nyanta tarra kane tuole dato wanyi dal lan nanyol ning mbare mbanyolu ning na musole ni waliye suwo kono bulani suwo kuta woto wularo sita itata lojolto itata inso johnson olto itata bijola karola because ate fango damen dinna ko nyako bijola biju bada ma fango la ko nyako sister ne futata bada ma fango la nunto dindingol la finto e weekend la soto like ne dindingol be finti la jama jama ka finti weekend wole ako nyako bot saying tenente talat talatin ting araban ting aramisan ting arjuman ting sibitin ting dimasin ting every day ni moluko nganal la ko nyako the saddest part is wolem ni moluko ali nganal la na dindingol ye bagolu acc yesilo mutaybe ta loring e man tara fenna foka ke kana ko nyene momi ya lon ko e malon e ma bulu balon e malon fay kura ngo soto e malon fa man kura ngo soto e malon fo mole mi ya lon ko mo senu ngole mi malon fo criminal olem
akwenye ko andu nina ta jibe ko so manda na ka cha ko be den di menna wole mu nyo fa be siare nyim bankun ka criminal ya ku ke be siare nyim bankun ka akwenye ko hano be ni o man dinde ngol sula suturu fonde muso dinde merangol wo ma wulula men sula eta wulula katela idingo ka bago deng ay ta bala jato do kunde foni fano keta e nana wato minna ta nyanta tarra do ko la suo kono ate la rango muta ete wulula be do ko la woto mobe do ko la mi manyana do ko kala adda tembe data ko nya system malom fonka da men fo foni ngalen de radio ka molu ba faham la le ba bayre ngay nyum fanya ka te mu taxi driver leti aya lonne na generation no so man na fonde musol be siro min kan ni ma korose kuke musole ka wulu musole ka family topoto musole ka dingo topoto andu musole fananka kewo makoy faelo amo fula singola akonyo ko bot ninta findita suto bayrin taxi driver driver le mate ama wori poronga evenato fon kan to lande la table ka akonyo ko bot ni findita suto yenyin silo muta akonyo ko sometimes ika dindi merengo minul fanga yalon koy keta as a town trip la akonyo wato do lunte nga wondale wolbota banko min tole akonyo ko andu ni ko lunta ngolu bake kam bar say na banko dingol fanam bake kan ne no good no bad anun tolbe boto suwol ko do boto society lel kono andi kata dame fane kam su ko non ko lel taraji akonyo ko ta bakku maya la puru ni ngalandi tablo ko wo alifali ya muru yede dimmo solu kenyalu jibe kabilo kono wo dindingol be balu kan nyane katum bi hanna tarani fitiro ye tarasiloka nyaabe nyaato ni te mang jioke ko ngono doro e be mira lako ya di same category e ko sa ko nyoko sukuta traffic light wote mala ni fitiro sita malon fo indole be jema fa la fo motelo len fo whatever it is akonyo ko nunto ye specific location on len soto ni ñu lu pareta client ñi ñu ngalay kata lol damin ta ko ñoko barsa ye dula be ke lodulate because ay ñu fa ñeko sukuta traffic light ta ko ñeko nunti lolay sa fo no koy bi ta lol la like mol ñante tarandi la fo in lembi jeban fo whatever building na bo ma fa ako ñoko bi ka mana balé mu tay loje ako ñoko ni nata ñu latri kunda vuva zone johnson auto ako ñe camera ko fo banko fondi muso muso ya sain alu badala boyta woka min kay ko astaghfirullah akonyo ko nunto mol ka fa la senegambia akonyo ko bot sainga manke senegambia ta akonyo ko hani johnson kungol to ise musu fondi ngol tarolo ringe i man tara fengo fendin na andu dindi meren e be bala jata waful akonyo ko sometimes nga modol ta like town trip la nge samba some of the insult wala mo dulali menu ke lo pour mo le na je louas ila fita men na ya mari se kay na etaje sa fo fe ya dulalto ako nyoko wato dol ninga wodi ndingol dol pic nge samba like wato mi nambe samba kan ani ni pareta yon call woto ninte communication otente ni dindingol ñulu tema bari minulu kan call pour nge samba ni walal mun tele client ako nya nga dindin do se ka ko nya malo ni wo futata ba fala la wulu la le ñame ako nya ko because me dindingol ñin takan di we nata dandang andu bira pareta fanan tele ke tak taxi driver te mi yalon koy natan tele call nga dindingol ñum mutan tata ka drop ako nya ko bot because bira ko nya kay dindingol ñin samba kay fa ya samba fe ko rabu ndada ra ko nya no ako nya always ninka samba ako dulale tandi namba ji la daming then the rest ate atama ako nyoko bari bi nga dindingo ñi jende pour ka foka ba lola amo fula singo fangala ay tama it was difficult on her ka tunga lotale ama singo wutundino aka kay ko ngema ko na bula ngesa mba fal suwo ko no aka kay ko no ndandi jandoro nen sita na meta mba tama no la ako nyoko niyo wajibe common sense lem haraba dingota ako nyo wadindi ngwa mune be tinyakang wabalo wabala ndanka ndanka wulo wulo lal mu jomalte wulo family mu jomalte because nga nyo nkanka ya fonyi lunta ngwa lema ako nyo no ako nyo wamu banko dingolta ako nyo din miya lanka sunjua ya start la just ka develop barabu kasi so wadindi njallel be bantoto wo wulu la jallal be bantoto minulu ke dingol bulay ba lori wo balu nyaama because bi haliya si se wo soto
Eta alfa janni be la le ba make sure le ya maintenir la aussi so yeta jibe fa bala la bu ngo konole niya wulo so tay la su wokon iba make sure le ya maintain janni be la le ni ma wulo ni wowo kan way ba jibe la wulo ni be mento then why not hadaba dingo min kuma ya ta wolu beti alfa lu ke la e ke dingo lu tu banta alifalu kela ike dimusolu tu bantoto alifalu ka wakili ni ko ite kanela idimuso e bago denga ko yen katala akata mine because bango kanjan musola dokuwe watu wale soto hanna tarafang there is a night shift amanke health sector to amanke doku dinkrabe doku dinkrato e ka priority di musol la le watoto nyanta doku ka la watoto minane watoto nyanta sele watoto minne la sul kon because muson nke wote kelente so mune finta fayatin na bi alifalu nyinata ko muso mu fennati mi yalon ko nyanta tankalale muso mo fennati mi yalon koy nyanta tankala la sokturu muso dindingo bara bala fa warata ne fintata yi ngalna muso dindingo lu jibe kunon e ka do ko min ke suturo kono kullo kono malo kono bi e ka kele lankene moto kom nyine mun na do ko te ni mi laftana telephone o felal yen kumande alfa le nadino le na ado nin chosano le but coming afa nyamen doron fatumu talibo leti public concern wala mun tol fanan na consenté den nga melandi doron na lamoy lal la consent mu asa nono le aya fa konta mu taxi driver dam maleti mben nako dole noka mbayre ni nga nyen samba nga drop nata modo fanan kamanta ta drop mbeko do doron na sotoka but aya jelo ko wo generation mu generation net wala nyanta bondi rokela because ni musukunda tinyata obviously dunia la tinyata katun dunia la chabo be musolel bulu woton na baban koto mbare mimba suwo kono alimbe ngam bulu ka fu nyoma nganna ding sunku tindingolu makwe ndani mbela no la mansaka mansanten ete finte la foye ni mansa kunda woto ni more responsibility more responsible killing dingo e beng ning ko si falto mawo mandin tani telem ni nga ta konto ngolandi tabulo kan mbe mira kan be mina landi la tabulo kan si mawati fuaria wo manke an excuse de min batin na ita ba fono la ko manni na so to walati na man ku nono na dimbayala hani because ngaji ke wato min nay ma nono wo wato la muita wulula kan farlote pour ye tawoseti yaaje ko itema min noy danta dame dingo ya futande bari mba fatam fans la nimba din kan surwa surwa kan moy lale na fondi musol minul katara loren silo kan e ke bala jato ke ila do ku rawati mbeka cha murundi la wo ma fa ngola baake bare tane te be yaala nako ni mbedi yamula ninka fa ñoy nako so buge xam luy dox ci deke bi day waxtaan ak taxi driver ntol be ka ñum fa ko ni laftalon na membe tama kam banko ka en taxi driver di yam auto ni driver di yam bare hani boss ni laftalon na ba ala duuna finto be mento ala driver ñeneen ka ntol la ka ñum fa woto nana ta futa wala konsanta ya je ko mbe nyi min ke kan do mben na nyi ndiro la anduga nyon jama jama la futa tan na tabulo kan ka tandi ko pur nga nyi landi tabulo kan nim fondi musol ya ka cha wulula se hakletu ye dingolu makoy because fondi ya mu level la timi yalon ka wicho sutiyata suturu musu ya sun ko tende ya kata nga fonsa breakdown ako yi konta ko dindi ngosi kanka samba mi ye follow follow wala sembo so tati fulanja nga mankala level to because nyimu dindi ngolti mi ya lonko ni mi ya makoy doron abe silo min kanga babu la bar menti nyata bala fo be da dano la bar it's the question
because kuno ne di nobe kube kuto keka isa mo ko kare kono la bara kare bar bi mbo ka wo moy family planning nata la pour ko wol ma koy rol ma koy anen di ningol la oda pehe pehe ga borol be janeta banna bar butu ni wol bebe keka wululal sa fe mam ba kala ma bar mem fanam bo sababo nata la wo mo wululal la konsan lati kunun ti lolé kata Sénégal bi ré fo 77 nemba and wherever iko wodula sifal lel moy ko ni tata woto do reto lo boyté ka but in a public space jama be dinkira sila baka woma nyen na sonna birim man sakunda kata wo kabilo molu anin kata wululal wo dindengol kalo wo joyangoto ite fema fendi nani tani la moto lampo lote kay kalon ko nyem mu nyene tabe nyene batu kanja because man la fi fam pour nga tanen tola taimo ne mana waste haraba dingo ni mam fa e man tambe kula bot nga no ma ko e ninga minji abe sulo bula kan sila la men so ma ku jama sena tarandi je because ntela jata kende ya folo bayrin nga fo jan topiko te la manke kininta manke fulati but ni ndo doro it's a public concern kon nak mbokay la man don wax ci kalama sose dolu ese programme bi way la ta neena len ne fatu nit ñi la nekk di liggeyal kon taxna nit ñi yoyu suñ fage suma bunta bi pour mu ñu dal di ma jox li nga xamne buñ ko teggé ci table bi ki nekk di ci am sa wala mang leena wone sen bunta yi ñu ngi ubéku parce que askan gi lañ nekk di liggeyal kon askan bobu len bu len baye liggey bi su suñ loxo kesse dina de gëna rafetal ki jël sa waxtu jox ma li nga xamne lol lañu wara yobbu ci askan gi su boba ñu bokoko ak askan bobu len ki nekk am sa wala momi nak e taxi driver la ki nga xamne li yete nako torop mu xamne nak wajur la xamne nak su nekkut wajur sa way best dina ñew liko don genal moy momi tamit ñu dal diko oyé ki nga xamne moy papa ndax bay ndax baba mu dal di ma delo suma hel di delo programme bi si xalé yi nga xamne dañ def taxawalu ci ndigey te bi nekut njal ben ñu ko waxtane fi way nak suñ koy waxtan amna fuñ koy suxande ko way ki nak amna lita mu am ité pour ñu tek ko ci table bi ngir am nañ fi ay bureau yi nga xamne dañ ko sampa pour fo rek la te lego legi ñun ñofi deka da ngay gis on social media ñuy natal ay auto yi nga xamne ci nguur gi la boka ndax ay borom nomba tankay sen moto yi ñu ngi park ci place yoy len ana ñan lañ fa de yobbu mune mana suma sista so de genn ci gudi si ngay xamne wala yeb de gala du nota yeb moy julli mune mané da ngay gis xalé yi ndaw yi nga xamné tojangoñ sax ci nen ko toyé di len ép di len yobbu ay bureau mune mané légo légui def dé ki mané parce que exemple bi dina la ko jox mune mané mu am ben xalé ki nga xamné wéna mi suñ dooré di génna sax waye mu ngé door di develop moy mu ngé door di génna koku tojangul sax ci nen mune mané ma am suma client ki nga xamné moma dé yoni ma dem jël xalé bi ñew indi ko su paré mu kolaat ma dem drop xalé bi ngir man xaliss la nekk di liggéey mané ko ngok ma bi jël ko indi ko mu paré ma am call ma ñew jël xalé bobu nonu pour délo ko mune mané way fuma ko dé délo du dé nanguma aga sen koñ parce que suñ agé et certaines pour place daf ma dé wané wacel ma fi it doesn't matter ban time la mo doon ci goudé mune mané té lér na mané ñooñu ya wajuram yépp ñu fa parce que c'est famille ba la joggé ko mune mané way xawma sen kër exactly mune mané mo am bes ma yobou ko buma ko doon yobou ak bama ko doon délo
melo kayam duñ ben mune mané ma wacce ko ma xamné gudina ngir bolé ndjel yoyu mune ma xamné deka bi orur mune ma wacce ko mané ko neñ dem ma yobula besen buntu ker mune xalé bu jigen ngir lanka ne ko ne dedet may ma fi mune non la ko wacce mom mu ngi taxaw mu kof nara delo wat waye mu gis ni xalé bi munu ta dox mu wacciat sa bir motam bi nekone dugal ma yobula mu ne xalé bi bañ langa ne na ko ku dem mom dina ko jëm dina ñibi mu ne mané ta sista hel moy nit kana xam lan mietit la xalé bobu nonu nekk di tej pour ñu somarise ko parce que waxi radio la mu ne mané ta kuma ko dey yobu moko gëna am katan moko gëna am jëfinte koku moko gëna mak

0: mune mané ma xamné doolé koku hejjot ci ki mune mané ñaata ci ñooñu ñoo dé uyu ñu melni gor gi mune mané next minute sen wajuri ñu fa mune mané té loona misal la lay jox té ko am ginar ci sa bir kër nga xamné ginar bi suma boss la mune mané bala ngay tédda té gisulo ginar bi sin gon bi yépp di nga lijanté be nga xam sa ginar bobu fum nekk bala nga dem tédde yow wajur nga nekk borom ginar bi mané ko na lolu nak dégala mune mané hajj sa hajj boko baye ci sa kër boko gisuté yow borom hajj bi bala ngay tédda di nga ko lijanté mune mané way li dafa daw yaram torop wajuré di tek sen bunta tédda te xamuñ sa sen jabot yi fuñ tol fuñ nekk mune mané waxatuma la jabot bu jigen parce que ñun yépp xam nañ né jigen ci loxo la baxé bala nga dor di sey sa wajuri ñoro wara sama bo démé bé nga sey sa jëkër mo am sa responsibility bo démé bé sa katan bi matatul sa doomi ñoro wara taxawal ñetta yi la yalla santa ci jigen dañ dé def ligé gi rek ngir jamono moko laacé mune mané jamono bobu da nga dé dem ci a particular location fofu nga dé féka ñuy def ligé bi a sen métier mune mané way tay ci kaw talibi lañ dé taxaw ci bopi koñ ni ngi ci buntu kër ni ngi mune mané demba yaay ñow nga fogalen way tay soy romba ñom ñoy daw ñu won len ñom ñoy kan mune mané ta fébar bi kenn duko wa waye ndax ñu ngey soralé karangé gi tamit ngir ki lay djel ci kaw talibi andak yow yobu la yow xamoo fan lam lay yobu fum lay duggal ak fa ngay genn mune mané ak jamono bi fum tollu ni bes bu nekk ñu ngey wax né diw reey nañ ko diw dugana fi diw dugana fa lay mune mané do business la waye nguur gi tamit borom uniform yi parce que at the end of the day always ñom lañ yaakar parce que lu xewut ci bir kër gi besi mbeda gi nak nguur gi moko mom mune mané amone na jamono ñu daxalen ngir yefi tubab ak yefi tourism ñu daxalen fi nga xamné moy boré bej bi ngir fofu nonu deñ dé nekkat di bundu xatal ñi nga xamné ñoy gané mune mané kon suño sama li nga xamné ñoy gan why not ñun doomi rew yi parce que mune mané ma ngi waxtaan ak ben goor tamit mune ñom sen koñ duñ dé mëna tédé nelaw sen bopi koñ bi la ñoo taxaw yena sayt ñuy hé yena sayt ñu fay cause ay kios you can hamut mune mané ta report nañ ko du ben du ñaar di ñeta mune mané ko lu imagine jaw suko ta traffic light bobu mune mané bariki de mbon jaay nga xamné fulahatu la ñoo dem duga yow mi soxla gaay nga dem lijantaleen mune mané way légui fofu la ñoo ñew taxam bam yow ya nge dox sa soxla ndax ñom ngay outil ndax nekulo di outil ñom waye dina ñew ñu jëm la waxtana jëm la won sen bop mune mané ko lu imagine nga dem vuva zone mune mané fofu ci digi mbolo la waye I wish after timis rek nga doxantu nga démé côté yow yow mané ko faatu nak tankam bi bari wut from liggey ker ker liggey kon hana bobu suñ koy def nak nga suma chamagne bopa ñu def ko as a form of naka excursion lañu def ndax visiter so li dafa kemané ñu ngi ñaan wajuré jappalé lél ñu ngir ñun ay ndaw lañ té ndaw moy doon mak élek ndaw moy doon kilifa élek dundin dafa wésu nga jur sa njabot fum la wara njeriñé aduna gi diko sewlo parce que lego legi suñ waxe ñu ne si ñom la ne wa ñeenay du de nek sen ciobare ñeenay du de nek sen ciobare yow nga am sa dom nga war ko taxawal nga xamne betey ki ci suma responsibility bi la nek ci suma woj bi la nek mako wara hol yow wajur nga taxawal ko diko jox agn rek nga ne ko reel ori mustapha reel demal outé ko sa otal ko sa boba ndeki demal outal ko sa boba lumo def muy yangé expose halé bobu ku ne ko délégué ne ko djay neku di tiye li nga xamne elek ak lese bir sa hel dina dal ne ki bu mako joxute fi lam koy am yow wajur te sa responsibility la sa wargar la jox ko agn reel ndeki wajur si njabot especially jigen parce que jigen ci loxo la yow wajur li la dine santane bala nit di ñew di takka sa dombu jigen gi lo xamne man ko takka a suma soxna sa responsibility la lolu la dine santane waxu na su amé etinies def na bala ñukoy takka mu genn ci sa bir kër gi yow wajur sa responsibility la ci sa dombu jigen gi suñ ko takké nak jëkëram mo wara am droit ci mom di ko amé su démé bé mu maga jëkër ga nekkut fa mu am ay njabot ñoko wara topato way ñaata ndaw ño nekk ci talibi so naré tok waxtaan ak ñom liñ la wax moy añ rek la am ak suñu wa kër yi dafa sat way dinañ duggal ko par ci kër gi baño joggé ko ci loru rek ñu continuer ak yeen
1: Easy communication for you with Africell social media bundle. For as little as $10, you can now enjoy spending 24 hours a day on social media. 40 megabytes of social media fun is available at all times for $10 only. Africell's spectacular social media bundle allows you to connect with long-lost family and new friends for as little as $10 per day. To activate the social media bundle, dial *120# and select option 3. Enjoy Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Snapchat and WhatsApp for $10 only, valid for 24 hours. Right now, using social media couldn't be more enjoyable.
2: Africell, the gambler's leading network.

0: the beat.
1: I'm lolay dega baño joge ko si yeglay ak yebane comme numa ko waxe rek la ngir lini waxtan nañ ko fi waye danaka comme numa ko de waxe rek fatou mo nge fi pour askan gi kon askan bobu len suñ deme be ñu soxla ne li den ko wara guestu wat ñu dal di ko waxtan wajuri baye sen hel bu baakha ba suñ wargal la ñu dal di ko delo wat ci table bi buñ fi tolo rek dina ubé téléphone line bi na niñi duga ku nekk wax ñu waxtaan la dañu waxtaan be yalla mayñu mu olbaté li nga xamné ñoñu ñoo ci tolo mu ar leen tegg leen ci benen yoon bu sel la parce que dafa sat dafa kémané xalé bi nga xamné fu mu wara tolo moy jangi ji moy daan doleyam ci yoon bi nga xamne elek ak lesibir bu ci febar dalay ko fasa da fay nekkan dogal yalla bu ko lenen ak lenen feka ko fofu da fay nekkan dogal yalla comme numa ko waxe la liñ wara bay her rek moy HIV AIDS bi mo ngi rampant fi ci rew mi te nak do muna jakarlo ak nit ngane diw mo am HIV AIDS parce que li xew dañ ko contrôle in a sense ne ki am febar bobu sa so moytuté ak yow mi amut febar bi bo len taxawé ki amut febar bi lañu fogné mo am febar bi parce que at the end of the day soudé yaangé def a proper medical treatment yaangé jël say garab du yaq di nga mëna say du ñaak di nga mëna am jabor du ñaak di nga mëna genn di dem dawal sa soxla way nak with that trauma dina nek ci yow kon nak yeen mi nga xamne samba ñew ngeen andak mom pata ñew ngeen andak mom ousmane ñew ngeen andak mom ah dafa taw yaram xamulo ñooñu ci ñaata nit lañ jaar bala ñuy ñew ci yeen ah ndaw yi lay waal xamulo ñooñu lan mo nek ci seen yaram bi bala ñuy jaar ci yeen so yoy yeb dañ ko wara fatalel kul sude ki tok jab ku tek jabaram ci bir keram sax la ngir jigen bu ne amna lu mo jankou wantal fi lañ de tok ngi wax ay infection yu ken hamut so yoy yeb mang ko joxe pour niñi wajuri ñu baye suñ xel bu baax ba ñu ar ñu sama yow mi nekk ci line gi tamit yow mi nekk ci lolu yow tamit jëlal suma cadeau bi nga dal di ko boké dugal ko nga sepi sepat nga set nakala wow parce que metina dawna yaram mu ngi rampane moy like ni ñi legi dañ ko normalize dañ ko def as dundin la si ñun la bok te bok

0: ci ñun bokur ci ñun lu gané ca gané ya li nga xamné ñun ñoko mom ñu war ko tiyé kon nak lér na mané ki gor la ki nga xamné ndax broda la ki nga xamné dafa am consent in a sisterhood parce que xamna né jigen buñ ko jagaré aduna lañ jagar kon suñ broda bu baax bi dila géré jëf dila santa dila gërem dila néna waat jëré jëf ah wajuré nañ taxaw suñ place yi wajur ngir wajur santé ko sa borom la gërem ko amna ñuko bëgga yalla dogalut ñoñu nekk wajur kon yalla bu la tané jox la teranga bobu délo ko njukal lokoy délo njukal moy askan gi dang ko wara yar askan gi dang ko wara yar yar ci anam bi nga xamne nak moy lu nekk parce que manag yow munu ñoo musu ñoo tok ne ñu ne taxawalu bi ne ñaka yar la barki de moy jaay deng de wax ne gane ñoko de def waye tay suñ doomi jigeeni su lu ñeme diko def gan bu ñew koku ñeme wuta def lolu te ñun nak am nañ suñ diine am nañ suñ aada ak suñ ciosan li moy wax bi na wajuri matal sen place yow wajur so taxawé yow mi nga xamné ya wara provider for the family nga né yow amo kon xalé bi fu mo duga xalé bi fu mo duga parce que suñ waxtaan bi def dé sori yow wajur ya wara provider andé ki réel nga jël san njabot yi ne agn rek nga am ak ñom affaire ndéki bi njabot bi dem lijantel ko sen bop réel bi njabot bi dem lijanté ko sen bop li mo indi yahouté lu bari ci lu ñoo joyetu du ci goor ya du ci jigen ya way nak bu jigen gi mo gëna am yitté tay ci programme bi parce que jigen ñoy yaay té yaay turam uyu nako njabot bi ci mom la mo longo betane nak Umar def de wax ne bala ñuy wax ngam nañ laaj goor yi ban façon yaay lañ dé indi ci kër gi té nak té mënu lo bon élek nga bëgga nek ku baax dédét nit ku ba mo bëgga moy bay yonam mu dal di dem be mu xamné li du fima bok mu dal di wañé ku wat kon fuñ bokut waru ñu nangu suñ askan gi ñu bokal fa sen bop na wajuri dawal yermande ci sen askan yi jigeeni nu do kabi debé affaire bi neka di dem dafa kémané dafa daw yaram parce que sisters yi ñoy suñ lepp jigeen gi légui janghay spécial yi janghay ñoo wax ni amatuñ oluté ci sen bop ñu foone nak lu nekk gor dedet in fang ñu ni neen tamit ñu am jom ci lu ñoo def jigen sa aduna warna wesu di dem taxawalu sa dundin warna wesu bu nit ñi nekk ci biir yow nga nekk ci biti way nak man talibé la comme numa ko de waxé rek ñu ñepp boka ñepp ñoo ci wara am sen wala biñ fi tolo rek dina ubi téléphone line bi ma dal di jël yeen tamit sen halat ak sen gis on 7171344 that's juroom ñaar bena ñent be ñetti yoon fala nekk di jël sen call si dal di andak yeen ci jawaji kon nim fa tata jandorom ba la kuma ndiro lu talale on worawula kiling nani ko signa saba allo salamu alaykum uncle ngare
1: naw wadu bare yafa
0: may jegalu nak de mba yang don ko
1: way bane amu jegal way do yalla tu mu na am ba ila yawmidin
0: ahan kay
1: waaw ni ñepp ko buga wa ku yalla soxlu do duga bu rek do duga
0: way baxna
1: mo tax nak ñu war di sét lolu yépp di ci bolé yalla mané la fatou bara du ben yaay du ben papa yeen dafa melni li mo lé waxtan do len ko dé dégga alcorane ni dégga dégga uté nak alcorane bi ñoo dem rit o bible bi ñoo dem rit yépp ñi luy dina lutax yalla binda mam adama bolé wuko mam awa lolu question mam la suko askan di sola nañ ma jox programme firi len ko ba pare yakute bi mu ngi commencé bir banjul fa nga ñëk gisé motel motel yi gani di ñëw di fa bes di jay sen bopa dañu ñëw ku ci marchandise su ñëwé dal ci motel yi ñu jël motel yi diko def jaayu kay jigeen yi li prostate du tay mu top dugi boori bir kamo roma daw dem boori param tagne daw roma dem dugi boori basse non la tazaro li yaou fi ñu ngay nekk xamé di covid ness nekk wa xambaane di covid ness ba pour le système éducation bi dafa rom ñu dañu aduna rom système Ola Rabbi li ya Rabbi na ya jigen ay problème bi nit jigen moy sa problème degulo jigen ni ñu ñom lay wara joxe ñom dañ wara nangam dañ wara nangam goori di len di soppo dede lolu bugi bugi goor la goor ñeneen tim bir la xola ci jigen ñeneen tim bir rek way sey ba nga amene ni ko takke ñu bari lolu lañu nekk di netali suba ngor gude becc kan mo mëna amé doom adamo ko dul yalla

0: wulli yeb yaram ko de won ba do la no dama ka waxe bopam ngi dama yakar ni mom mo wara tedd ci konsu dede sa sendi du sa domi sa sendi nga programmal ñun na dañu programmal sun bopa su beso lolu moy li ñoo dañ ja pour sun domi di ko dola ken ko nekk di ci bal bal lu titan dede ci miri sedd la digante mom ak sedd du digante papa ak yaay yaay ak papa du ko am lu lu len yalam tude du nit do do du nekk nit dañ ko wara firi ker lañ fens yoy yepp fa nekk nit cabinet sal yoy compagnon bi ñowé yoy lañ amutoon yoy lañu yalla wal te ci yalla lañ jëlé yalla moy lepp ci ko ñu ci ko suuf nit moy lepp alquran bi nit la bam jéx tak way dañu am na dem dara su ko firi te so ñowé ñu ko firi ci arab du am jëriñ su ko firi ci anglais du am jëriñ li nga def moy fa nga transfer ko la ko ci soxé nga la ko ci op o ci pon o ci benen la ko wayo dañ ko la ci ba paré ñu ñu jàngé ci ñom li ñu wax ba paré ñu la ñu war ñu xam kon ñom seen jàngalé bi dañ la wax ni leer kon ñom soy jàngé ci ñom doomu sa mokal ñom loolu lañ dé wax té dañ ko firi mo won ko yo nga dé do ko sa xel mi gëna yaatu gëna reuy mo ci mo pam mu na dédé dama roba biro te fekka mom wonna wuta aga ci biro do bare nam nan mana li yeb ay obstacle la du fi ben yaay du fi ben papa nañ baye papa yi ak yaay ñu ñu fa aga comme li ñeké won dom di maga di ñew ñi déné ñi ngi loppo ñi amuñ jabar ñi amuñ jëkkar ñi am nañ dom ñi amuñ dom ñi am jigen rek ñi am ko lolu yaala la ku ko ñaka ci sey gumulo yaala yaala joxe yaala boole fala jamu yaala neka jamu yaala neku ci julli neku ci jaccoj bi lolu fédéré coloré li olof di wax coloré moy lolu fédéré coloré mo la yobu nga delu wa say bu sa borom den nan ko en bi santane bi yow rek la ku doon yow du keneen li ma ñoo nga teg ma ci yoon bu jubbi kon ni kay xam nga ne tegagulo ci yoon bu jubbi ko bore ma jo alfatiha ndike boka gulo si nit ñi mi yo war ni ci bir nit ñi kañ nga aga ci yalla kon looy lañ war a firi wan ko kenn ku nekka mu ngi si yow kenn ku nekka assalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu kenn ku nekka mu ngi si yow
1: santa ko gërëm ko bu baaxa ba mom nak téra ren la day indi kon nak ñu ko rafetlu diko jaajeufal 7171 am 344 fala nekk di jël sen call ci juroom ñaar bena ñent be ñetti yoon allo assalamu alaykum mustafa
2: walaykum salaam kali wa noor
1: ya mare
2: ci jàng kali
1: ñu ci kawam okay
2: ñu ngi ñuy askan bi yépp ci si jiita borom kër bi ñu fa naka di liggéey yëpp yàlla dafa leen jom danaa loole li nga si man mën naa laa wax ne la fii suñ diina bi moom mu tul waaye jigéen jigéen kenn du ko foy jigéen soo ko buggee dama nga dem ñaan di woy jiram na may la ko waaye dem di génnaa moom si bitti dem di caaxaan loolu fi yàlla si borom bi sasaanu dem nag be si sas man laa sa topit bi nga jigee ko time boori 11 yooyu bu gisee problème yu bëri ba pare coono bi bëri si doom adama yi ñu di dañ dafa tun njub lu bëri ñi até seen bànneexi bakkan la ñoo até waaye yàlla si ngoom li ñu sant bi ñu ko defoon rek problème bi yëpp du am si ñoom kon nag nañ wecc jikko yi ñu def santaane yàlla suñ buggee napp lu fii si àddina ak àllaaxira parce que tey atekat yi dañ dee jox ñi nga xam ne ñoo tooñ ñu jox leen digga yàlla lu moo dee am waaye buñ defee li ñu yàlla wax ndax ñu noppal yenn problème yëpp doo ko gis fii te am na

0: Nke yo amne jigen doko gisi biti. Dede. So long, nain chen jiko ye.
1: Okay.
0: Yan yala dimo.
1: Amin ya Rabbi.
0: Nain yala jigen ken doko foye. Yala sa lini dina tere. Man bo deme bide ko ham. Tere albe bul ko baye. Wa te na angi nyo amde inde te jige chaha ne ko baye ko. Amba. Bul dulu ba.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santa ko gerem ko bu baha ba ko ko de Mustafa Sila. 7171344 falane ka de jël sen call si ñu dal di set kenen ci line gi. Allo assalam alaikum.
2: Assalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma rek naal
2: bar.
1: Fenala. Okay. Ñu boko
2: waaw comme ni ko waye rek ci walu digene lay ñew hmm sey dafa manki legi hmm mo tax ñu bari ñaaxé tax doom hmm bir yaam la mo defaro hmm tax bir moy bamel hmm do bëgg xam lu ci bamel deug da nga ko ci digene bi hmm tax suma ko toppé bu gonda ko tagal dina def tay te bu ma ne tay dama na ni bar ni ñu bëgg do ko te lool moy xaaré rek hmm kon dama la ko suma ci rek hmm tax li sama la baame la ndax bo nekké du jaxé hmm kum ci waja yow mal xiyam hmm su bi kërëm yow mal xiyam waja yow mal xiyam ko nekk moy jaxé hmm demé na ba kërëm bi nga xala yow mal xiyam nak def sen ci taxaw ba hmm ñu commencé isaab isaab moy laccé hmm père bi tondu fa amé primo commencé nañ di laccé légui nekk na sofu na légui nak ci koy ak doxandi ni ak anam bi ba bala mo maté nañ mo jëlé mo def taxaw té légui lolu naka la mo mëna baxé boy koor bi bay mu ñëw ci kër bi digeen bi day oytu ci ndax bu mu fexé bu mu mer bu fexé bu muy am naxar bu fexé bu muy joy bay bu muy amé doom bu fexé ba buñu xéx lu ñaaw lo xamné dañoo fayeku wañ amna digeen bari nak suñu ombé duñ xéxam waye biir bi bu mo doore won mon fa nine mon lepp lo jëf ci dëkkar ci kaw suuf dafa fi ko xalé bi so soko saga ndey dom ci bu magé dana faa so xexé mom dom ci su magé dom ci la mo nek su mom su fekké mo ngi la final all di wess dom bobu su juddo rek fa faam mo tax ñaari boor yépp dafa wara nekka ñepp dañ wara mu ñalante yéra ma la digeen so ne dang koy neexal bobu bi am doom ndax am na digeen suñu ëndé sa dañ def tuxé seen jëkkar li a dañ ko wax tuxlu so gëdë sa jëkkar rek da nga day mer so doon fa sax do to fa bobu su ba digeen tolé koor moy mun diko nax bobu mu wacce jam gis nga doom bobu su juddo do mu na am né dafa juddo ci banex yaayam ah ak bufa doom bobu do ko day yar yalla ko day yar do wax am na ñaan ñi am doom yi xamné mu suñu wax doom bi tokal ci bu dem ci ñam ñoo day yar seen doom da la la sa doom bi kay na sax bu ne ya man dew ma seen ko ko yodo def koy sama ram ko mun la man mun ma def fama gis bu sobe den jangi ñew tok ci bir ne topato soxla amna doom yo xamne seen yaay bur bu seen ñu toor len seen tokay nañ leen toor ne def sax ñu yaw toor nañ leen ñogu nañ dara dañ leen ñu su mu fa am xam xam te daal gi du lu dara ku yar lañ ko wara yobu way fukka da ko yobu daal da gëna yaaku am mar bay wéccu legi da nga gëfa ci ni di ndax xalé yu ko rek yépp ñu dem dara xalé ku tek da nga xama yobu ko dara te tok fi wara yaro fatu nak koy fu ci do wa lo wax dina def ko ko ko di yaaji ci na sa de kawé ci ni sen na bu jé na fa ngana bi na da xala ko ci do non lay nak bu ko defé nak ci ne ñu am ci sey mo do wacce ci do ko ta man xala bu bon bu ne suma la jiga dama la ne ñi ñu nek ya nga len ci yalla genn wa mu kep ko ma gis ko ba rama ne ki lu mu dund ya na ko ci yalla gëna am na ya na juddu wala ci mu ko karaba yéssu ma ñaar ci to le ni xala bi moy dañuy mu ta yalla ko digeen buñ ko def sax na ko tedd sax la la ko mu gën ak mu gën ak na ñaar ci bu me gën aduna buñ tek wax moy koor ñi yeram leen ci gën lool la mu ci def leen koor ñi yeram leen ci gën am nga dama wallo am na ñun dañ bari problème do mo taxam bu fatte le lool way ndax koor ñi ngay jëfé kaatu ko ta te bar ci ko do am ne ki dafa bi da ko nek diko xone ñaw diko roba ya na bul am téléphone am ta benen jëf ci ko wala ko jaxa diko koor ci kanam ak pour mu mer ngir mu ngi tollu ko son bo xamne xamna amatu ko tay do ñu ko fe dal ci ko joy na to mbogu su juddo ah ko pour nga defar ko def te metti da dina bax way bala ba ah dina metti parce que xamna ci duwala la ci ko amna ci ko xamne dañ ko def ci duwala ci ko xamne da nga di mo sa ki na sunu bobu nonu su dekk dal na nit mo de waral tay ni nan ci dafa xamane dafa nanam ci dafa ci droit kon ñu ci jox nañu baye xel mu da nañu tan soxna yi am ci dik bo tan fa mañu tan ko am ci dik nit bu amé ci dik bare bu amé dik da na ko rafa ay da amul ci dik so amé dik bo ko rafa ci dik moy sa yaay su fekke dafa dina ko papa bu dem dina dem dom bi da pare ñaaral bi saka saka tas tas yi dafa yaaxal bari wa dafa yaaxal bari duka bo jor dafa yaaxal bari nga tam yaaxal bari moy so tago dige na nangu domam nga yebbu ko yamex yaay bi dem sey benen rew bu ko defe jabar bi nga takkat ni du mu la ko waxal ko waxal bi xale bi num la wax ko mu ne sa patanta bu bugul la nga sofar xal bi ci da yaay bi xamna luma gëss mom do ma bu jor neku du ko def way lo de gom moy dom bi
1: Bugun
3: And now, here is your brand new broadcast on radio called the GFFR, a program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFFR is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. We'll be discussing the achievements registered in our football, culminating with two successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policymakers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. with me, Bakary B. Balde, and my panelists.

0: amufa yang togn way juram bu gor gako jur ligey bayla njabotam yangi jay njabotam ci kaw maymo toroxal gor ga bay ci bir ke digeen nang koy def nagn ko ba xale ko taw ba jox ko njay mu lam ci ko talibi di jay gisul kenn mak mo xamne xalam matul djel ko am fam ko jaarale ni wax violé ko def way juru ñu bayante xel doole yemul xali bu goor ci bir kër gi gaddu bagam dem añewul ci kër gi nanewul ci kër gi lamuy am ca posam lay joge te xeyul gontul bu dugge ci bir kër gi dina indaale sérice bi muy jox yaay ya wala rakk ya te kenn du na ko fa mu joge ndax sof ko laaje fa mu joge wëllëgé dina tas réewu alal boobu doko mala gis ndax day bañ nga laaj ko foko jëlé li mi ngi ci askan bi ci doko ba dama la génné ba mu set olof suy wax ne nodd bokoy def jullé tax waye waxtu bu jotul boko noddé yaa ngi sonon nopp ya te waxtu wa lañu ko julli kon ñun neel la suñu biir ñu mëna dimbalante jappalante boole xol yi ak xalaat yi waxal naa leen tembu ne leen tay ji de pour mu ñaaw démb la lañ ko rafetal ca kaw dëkkin ba dëkkandoo jàmma ca gëj njaboot gi nañu yaatu jël dëkkandoo yi mboole suñu biir ñu yar xale yi te ma génne ci kaw xale yi bu ko defee jàmm du mën a am lii dañ koy dugal suñu biir néegu sëy xaat na yaatu na ci jigéen ji waaye yaatal ga ca biir njaboot ga mooy meññan ba ngir mu baax àdduna man cee jëriñ ku jur sa doom mboo sa ñoon moo fi gën ñii ci mbedd bi di taxawaalu fu ñu dëkk ci biir kër yi bu ñuy jëri ji ci mbedd yi fu ñu koy dugal ci biir kër yi ñan lañ koy jox kéréen si yi kon ñu bàyyiwaat xel ñun ëllëg bu demee suñu borom nga war a dem àjjana doom girip la poña la ngir la nga nekkoon ak moom ci àdduna kon buñ ne yàlla moom moo yore jaam nda tax ñu jox jaam yi bàyye ko ñun nda xel xalaat rek la ñu am te ku yàlla jox pare naag yow ci deeru dunia këla di dox feebar àndu la xelam wàllu bakkaar yu ñuy wax yàlla toppewu ko ko ndax amul xel yéen borom xel yi borom xalaat yi yéen la yàlla di waxal fii ñu taxaw ci àdduna ñaawteef suy am ci réew ku ci ne na jóg fa mu toog jàpp am na ku yàq doomam la ku baax doomam la ayolu réew réew ma ñoo koy tëyal seeni bopp yàlla defal la jàmm defal ñu ko defal ko mbooluma julli doom day way jur la ñuy sàkk ngir mu baax ndax su baaxee jëriñ la bu la ne safaan ba mbedd ma mu koy jëriñoo da koy jëriñoo ci mbedd ma yaa kàcc ya yéen ay daje ay place te jëriñul kenn assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu.
1: Wa aleykum salaam wa rahmatullah. Sant ko gërëm ko bu baax a baax ki nga xam ne mooy Mr Faye toujours bu duggee rek comme nu ma ko dee waxee rek la. Waaye di jaarale di nuyu oncle Ibrahima Fall ñoom pas ma leen gëj naa laa dégga suma paayi boppa. Oncle Jane Colly Faye di leen asalaamu aleykum. Ñu jël Omar Naam Diallo Jere.
2: Hello.
1: Hello mbé moy kan né?
2: Mbé moy kan ba?
1: Ka bu ko la fulan di ngom mbé moy kan.
2: Yo do kon to na do jey ba.
1: Ngay jo baaxé.
2: Yo. Mi ta fay ba kon to na ba jey la.
1: Atulo be la.
2: Ani ngari jey.
1: Ah hay ke.
2: Dulu njay Dakar njay
1: ah hay kay jimo mu njay ah atro bela
2: yo ba konta no bela ba ke ba ke ba
1: na okay
2: ba dimo te ko no la ni mo ba ba ke no ni nay
1: ngole fonko Umar ka wole fo de
2: ha dimo dimo ya lo mo ratin na e be mo founder solo
1: ha
2: ti yare fo ka mi korda ko no to wo min na yesu nkoto ndin kanango soto je yesu woka kam wala kambano kana je nako bintale sikako bintasele aliyo fiti kor aliyo fiti aliyo kambano ningal dimo tudi saya afono tamal to saya afono tamal to ada akasatu le uya longko itu muso piana kanala kambano kanaje kan duje akul kato asal ka fiti ada maka ana ada maka na kono mata iko problem problem asal alfa del bije o sama be ko la wuri dingol le bula iko dingol le nyanta ke balu di do dingol man do fo sato ki tata ki fang pas bula tari ko ka o alfa ba sama ka be ko ke wala ni iko maral la maral la ala be ni kan ila maral sego la le alfa le bang halima sa ala ba ni kan go wala le dol ko ta saful ya be telo ikanamo le to ikanamo to min tole ika juma le dun chabo ni ada fea chabo le musole ma be musole bulu ha fea chabo ada musole bulu de musoma so fea fea min kela wallahi to ya ka tanya wa da kela sai binon ta ka kela bulu so ka te nyu wo su ko ni wala kata ini ka fea ki ha baye wanya to ko wonyalo ko wonya to kollem wonya nda ka ko kele wonne fawo ni wofu ko ni baral ni won ke mi ni wala kata ke samba lojol ni gata fonto ito wala na sene kadde de kana ni sro do ni sro ke fawo ni lojol ke na baka wi na cloud la jaw fu ba fe ate ke fawo ni lojol be fe ya ya dan di to ke mul di sentin sura traffic light di sentin durma kolo birka ba di sentin everywhere you go up ke ya dollar ni banko ape ya dandi banko ka alfa ya dandi almamul ya dandi ya ko ko ya dandi ko hali hali hali hali ya ko ko bele ya dandi ko fa ya ta kala dus lojo lojo ka loje ke sa gas ka loje hali ni ko ni ta ko ni ta ba lojo kara su to be adi to re ye misiro la tala ni ka misiro fa le ki pa fa le ganga dimol kataje na kiriyanol kataje sirikanol kataje ibele kataje ya bete dolamino da rif seat maso kunda baje kan minu to area do alfa le dige alfa kuma le dige wodo de derin tek ka nyanta kelal igana ko loli taba ne disentin alfa le dige ade alfa le dige siru wodo lal afko blaud la te alfa le dige do idan so me kadi abu maso kunda disentin to de derin tek ajige alfa alfa bumburo be fara lojo to ba Asa bunduru wo yela timba dula itata itata fa lojol to lo ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi dol bije fang ibike la motor fanga sambade ikatale ikaka taxi le lois dol ke sambo ke sa soli lojol kate ke sambade kuda joka ko nyame ikate sambade ikate pepeje wo glar ta tari ke sa soli lojol ke ba ku kolo ke ngana dol se ya bolte ya fea bu bari yalo nte ndemul ndongole because bare ndaka yaile ndubuka dula ngata dula jabal hadi talba e bi duma ko gatalje kal jibir al halu kan kasara le ba ko joge kasara mo al falbe de tek abbe tek ke fea dandi banko kan be ni ko ba ko la ko tuga fi ta jada taxi mo no mi yalon ko ay wo fana ke ko taxi mo no ko mi je ni banko kan jada ma si wal ika ike ni ko la de mo so du ike ni wala de mo so la ini wandi tol wandi tol tol bije yalo ko yebu so soto e dingo filiki e niu wandi muso la ina eta ki du wo lojo lo ke sa soto di ku furi wal kala ko de de alfa be be de tek ko de de tek ita to de bul fubo ni wo e tan ni baslo ko hani ita da sene gambe di sempin ko lo li taban di sempin ada de la be alfa alfa le bije alfa le do blal tek di sempin di shiro sele sti pasale foto itu ka hali ka tabbi foto ta di sempi abi alfa le bi alfa ku ba alfa le bi ma so ku dadi je pare to ko ti ko ba sa ku ndala do ku alfa ko ha ko ke ta fa ala ti fa ci nas banko nas mo muta ya do muta ya ci sunku ni mera.

0: Tentubake nga jei animingo mimbe la moirola me kontinera kala kumendi rota on 7171 and 444 al ningala jamala talibolem fatu bara yafa nga uncle moniru soto laino to hello uncle moniru
1: yes hello nga kontong nga ngari kontong bake
0: nge jo baji base
1: ha la kumaka ngopeti ata bake yalo nyinkuobe nyame
0: mhm
1: mbina nyin ko no fanu de la mala be kera karji malti nin ni na ale karje nyin program fi fala
0: inshallah
1: ha kumo be ko fono wati te le bari nyin mu kulati me ya lon ko ate bono la na man ka fo abuka kala mo na dindi mo fa fo lo tay tolle la dindi mo le nyin tara jan ya kalam tan so kule me ya lon ko abuka kala andu neo dindingol yinata mosuto because dolbe je wala burete je sabe foete fatu bara sabe sake ay senya dolbe je ustasol ke walinde dolbe je almamol ke walinde te momo londrong amanke ko men ko musinin ko almamol mo bele bari atti wol si mo si falle si ata dolbe je kam moriya ke kata alila moriya labo ko kata ko do beti nyawo musolle ya understand le kule me ya lonka be falindinne ate bonola momo ikela katande ngol dangolo ge kabire kila jamano sallallahu alaihi wasallam momo ikela katande ngol dangolo ke bari yemen tujang yemen tara jang duniya ko no jang fi kawle tujang yim ko mom ba ko no fanundila manke biti barka wandilal tulo benna isi kawando ke nyawo nyang ni buka cha nyama yemen tujang yemen tara je batula janne wole be keri sai anin fana kudo le be keri nun wadi dingol ka kono ma yalon ne na fo lañum so manda programme o ton o ku jamal wandi futwol ni banta fana e dalu ka tara wolle kan so mande buka haaji o haaji soto na manke wandi dingol ti bi afela ko fite tol fana dingol ka ala malla finna karola de fatu bara moli hakilo tu bak ala baraka ba
0: abaraka baake uncle moniru baji wo yang hakilo bulandi uncle bolom baji la banyunu ndinga nala dimba ya konto mingo mimbe la mero la nyente menna ko mi nga fa nyame be dengo mo be taleti be dun tamu menti be la nyante ni yo soto la je 7171 and 444 that's a juram nyar bena nyent be nyeti yon fala neka di jël sen call si ñu ñepp bokk ñepp ñoo ci wara am sen wala c'est digante gi li ñu déssé ci waxtu gi sori wut bobu len sori we have 5 minutes juromé simili mo ñu déssé pour ñu daldi tagato ak askan bi nga xamné ñu ñoo bay hel ci jamono gi way c'est digante gi rek ku duga dina daldi jël sa call ñu andak yeen si jawaji 7171 and 444 woro wala keling nane ko signa saba men tutanya watoto amansia wanyama bayre nga montoro la minute lulu fem botalale bare jannimbe saro di la doron me continue la le kal commandero luta woro wala keling nane ko signa saba korosiro be mentoro wala mon fonde musolbe baluña men suturu na dindi merangolo nga dota line oto hello